handi hana halaga te loka ni musu bihinka ngai mo kaga bagu gambo daga wo gamara habuhinka ba foshiwa gambo bore sika gawo gambo re mo sikwe gambo musa isi musa

no mamar kasai izo kan sigine Musa ale hai songai bore ar mahangal ai gbaran do songa hule be ro amma bai kulkan Musa hin kowi ai le koi tara nonsi mai ga hala ko koi to kaina Dawudu man koy won godo labaro kage da dogar kwara Dawudu furfura har furase akwai ga kani sungo ka imakan Musa zaizine bai kulkan Musa yin kowi ndiningu fulibero na se sore kaiga handi hanno Dawudu tunuka yalbaza Seru nye diramu gimbo kanu eje kutukara mumu. Hare giti baru. Dawudu mamara mo giti kwaize. Kwaize mo sitanga mkala baru bu. Anagari dem bayoga. Bayoga didi che follow follow. Atunugawa gogo koi kumbu. Musi inkabu wakaniko fonda ada ngami. Musi fatun Dawudu se kambo mwari. Musu fatun Dawudu sai kambo maiga ani duwaro ko dare Dawudu no ko kora salise Musa no kora gani go hala Dawudu ni ngaidu hali go kora Musa Dawudu ne yaji hinka danga Musa fa hai Musu fa bar gizabu dika hari gogo doru kur gogo doru inga chala aga adege chala na nu kala ye musu babu abar gaza ga di Dawudu mamar gobar yobo azage ne Dawudu mamar Dawudu ne takuba danga bun oka handi hanno Dawudu sintin guru soyi ma Dawudu ne songai musin kakan mongubuyan Nde Dawudu mamar no nawi ima fa abate songai kuni jingar kuru ima fa mote songai kuni humburu humburu oguru kogo songai ama kotoko sinu songai musu humburu halin hadan arashi koto ikaine musu zai sai Dawudu mamar no musu inkawi ne kan Dawudu mamar noni wi asidu koitara kalandi ga te sa daga ri wanda yayi magana Dawudu ninga ga te sa daga ri in Dawudu te sa daga ri so kai dan kan wanda yayi sa tatunu kuru Dawudu mamar goyi gine Dawudu mamar ifo gate anu koitere wodi mwa handu iye digiri iye digiri biye musa zaye daga ba mu

sama sama di bokk bokk taw ko jey musum bara wadde galar di ngeen deg ci sambi lay jegi pire manale te bol ñukum fal ma len ki wax sama jarni sama sama jass nak ma len ciess nak ngone ci sama nga des ak ma dengu an jogu musa nas jogu jom ma fa payam sama jarn mu jik ma do bu jur kabo se sama bay pire geewu salu na